0: ཁོ་ལ་ཁལ་གེ་དེ་ཅིག་ཅིག་སོག་ཅིན་ལང་གོར་ཁེ་ཏ་ཅིག་གན་དེ་ལུགར་ཁོ་རེ་ཡེ་བར་རི་ཁེ་ཅོ་རི་དེ་ཅིག་གན་ཡེ་ངོ་ནེ་གེ་ཅིག་ཤེ་ཅ་ཁ་སེབ་ཤ་རང་གོར་ན་སོ་ངོ་ནེ་ཐོང་གོ་ཚོ་ཡ་ཅིག་ལ་ཁེ་སི་དེ་དང་ཅོ་ཡེ་བེ་ཏ་ཅིག་ཆ་ལེ་ན་ཅི་ཡེ་བེ་ལེན་སེམ་པོ་ཡེ་བེ་ན་ངོ་ནེ་གེ་ཕེན་པ་ཅིམ་པོ་ཐོབ tanya fang da hao sa chi.
1: Ah, leo.
0: No di, di fang da hao san da anga chir tamba.
1: Rwa,
0: di leo zi bige tamba, rwa.
1: Rwa, rwa.
0: Fang da hao sikri pen da hao sikri da pen sani bige zi tamba, rwa.
1: Rwa, rwa.
0: Zi anga chimbo diwa. Di nze, tanya kandze rya sa su, di nze, da lulti na nidong wa. Di zun nga zun nye batu se, ce shi se wu guwa rwa. Da di na liya, ta di nye, yip chung da yang wa, zi wa, zi wa, nye ka zi wa, ka nga na, da di na liya, yip chung yinba yinna. Tanda nga zu rinze di, chugo di rinze di karse na, mi sum da che ka toshu yinba na, di le ma tunga yinba di rinze yinna. Kyok zay di, jik dun jik da ca ge ka ce shi yinba di rinze yinba rwa.
1: Le se gila.
0: Di chugo rik di ka yinna, ka di kiran pe chung ngo wa di, ger chung yinba yinba.
1: Le se, le se.
0: Tsong nye mienba rwa, ju ge mienba di rinze yinna. Di le ya, di nga zu nang gu yinna karse na, Gyagadanya piigaasa yindirimindugay, ligundaa dindirigay pechuchaa dindirigay, susu gerigay chongkaa dindirigay chala oya pechuchaa. Susu ramindopaa dhala gyungyimib dindirigay. Oa di yibchung di rigdigaliya, zidambe angi chimbo di gyogu maris. Di chingne chugo di chunjuri, kiraan piga zidangja angi di gyawine, kiraan zidangyo angi di da, kiraan ki kuri tutamso ne, togo ka angda kanyo di tando khajik zidangyo di chungo yuwa suchaa digadwa. Ani di chugo di 계란탕부이네 주거디 춘주인바 장문인바 즉 엔닝점 여디네 제때다면 주거디 조과 수차도 그래
1: 쉬자
0: 쉬자 가세기 디게 칼로베 모르다세 디게디다 자시시 스그르와 좀 그디 데레 엔데세다 즉 이제 인산데 즉 게르게 배주치아 인산데 이거든지 지시 그동아
1: 좋아 좋아
0: 좋아 배주치 랑가 치고르디 랑 게르게 인스 럭고야 야마
1: 좋아
0: 디 디날 특 nga kiri ngin rang chido ma cha saya su chi xie gore, nga kar xie gore rwa.
1: Rwa.
0: Nga dir rang pi ju chi gi yore, changmai tung gore, ina dala mo gyun ta gare.
1: Rwa.
0: Ba ta dala gyu, tobo oce dala gyu bina, di pigi do gyu gi la ki na lo li ya pi ju gu ngubu di da ma tuyum cha rwa.
1: Rwa gila.
0: Che zang yip chung di rik di ge, ke di yang chi ka chi ge, da do ba tau gui di rik di da, tau gui me ba ya pu o ya rwa.
1: Rwa rwa.
0: Di rik jik dhulu nye je paa tsui pu o je chongya nye sotin le yinba yinna ane di gani ya di koraa ki di dhugi todam tsimba rwa da gendre todam tsimba rwa dao lu yin shu guanli ju rwa kuna nambe todam tsimba di je di ga yinna jik gongsi ji li ya jik yogu togo naa sida di li ya miksa ki pigi naa li ya chunda chi ka je di li ya angra yuwa di li ya chushi yuwa di li ya karisi na Bokchen lang kog surche, dadaag, dadaayag dinde, angi yuwa chonda yore, nyinga yuwa ngubu onye yinsi che yig chi yungure. Ani di yig chi liya, kyokze chi gure la, angra diya setak chui, suule angra chi gure, gyaluule angra chi gure. Chata di yindu, di menbaa gerge nga nanzo susurang pechu chiadi, gerchu pechu ngubu da chongye menba yina. Ani yibchung di liya, zidang je angi ya chenpu dinde suya di, Sogaya yama res,
1: di
0: nga tiri di nala, ceshi di megani shegi nyi, di paa pyu. Ani jik, yawa da jingwa, jiwa sadige, da chugo nyam chenpo chicha di arwa.
1: Rwa gila.
0: Jik, jize dun, shida chega, ya kebo ji odu, ko chenpo yorwa.
1: Rwa rwa.
0: Ani di rida keblo lo ya, jik, sadu ob di nda chidu, chom keblo, chom ga di ge ma lupa, di nda chidu, ani, andra di kabdi gore, ane kashaya andra di pigida chenpo di inji-mji gyaw gugudu. Chata di indi di ina jimju todamgi, jimlu todam nali di sewa yores. Chata nina anzu chita chanpe di gani ya tazu ganga chita chana todam chi gore la chita nali sewa gugu yore. Chata di ina toksha che sashay shugu yes.
1: Lese, tajiji.
0: Lese
1: lo.

0: Dengjin tun zhu le. Xi zhi ne yin bei bian bu dengjin lan hu nan zu xie bai gu zhi gu nan di pan bun ji tang. Gan yin luo an ling ge cao yan pu nan ma se yin hu nan zu ren yi ge sun xian nan jie chou nan ling ge cao yan yin ne pu nan song le.
1: Cham de mo tu yong nan zu ku yin ke di bu yu jie ni cian nan xiu nan ken ke xin gen chou bu chen min le ci xu nian hu ne yin ne. Xiang Pie Song Xie Di, Pai Yu Nam Ling Zong, Top Gen Xiang, Ding Bu Chong Cui, Ding Su Chang Ki, Bin Qin Ling Ge Lian, Pui Jie, Nam Bu Cong Wong Guo Zhou Bu Yong Bin, Min Di Xiong Yin Su, Na Xia.
0: Mu Tu Niang Nan Cui Sen Chua, Zhe Xi Ting Zhu La, Kuo Ni Xiang Pie Song Xie Di, Nang Ngam Rin, Zhang San Guan Du, Cui Yu Dan Xiu Yu Bi, Jin Bu Wang Ge La, Tang Gong Bu La, Do La, Ti Xin No Ge La, Kuo Nan Cua Ya, Pui Jie, Kam Di Cam Zhi Xiu Gu Yin Su, Na Xia La.
1: Lao mu tu yong nan qiu xin gen chou bu chen le zhe xi pin zuo lai xun ne xian ti song xie di ne pei yu dong gan xiang zhang dong chong cui nan tu yu bie neng mu ling ge tan ta ne xin chou bu chou mu di ne yin nan pan bun qi ling ge li a pi yin su na xia
0: ti xin chou ji ge kam di cem zhi tan ge dan suo gu nan bai ne le ni wei ne tuo qian nan xiu gu yin zhe liang zong lang ge li nan bie nian zong xi bi di ji sen ren nan le

0: 한다니 비친키 추수 종니 딱다지
1: 까망에 생규루
2: 생겨나 무소 샴라 당원이 까망에 생규 년제 슈긴 민예 파라 랑정기 뉴규 장면 로 동체기 송외 돌체 가족 급주컵 뉴스마타 명아라 정용기 추수당 외뉴 루제 시직진기 딘시조 준천년 딘시직타 배드윈니기 뉴규 폐계 동외 넘버 4부터 뉴규 말라 사르베 사드 배준 정신 되엽시 제제 뉴닝가조 랑정정기 루제 전조 급시주비 다제 전도로 셰즈 총계의 계지 종 미마 루제 탄도 고초부터 정용기 팀이 처바 초내 용외 다바 초 전도나 쇼엽시 Tini tang tong mara, subjura karjo jendur chebata, tia da jie jendur ka sum nange tong mati yinxin, ring jie la mi chokju ta, xing jie la mi ni xu yu bi gie ji qin tian jen ren nang da ba zui rang jie jiga rong ba shi. Ji ji du ni jing a zhu, pin zhong jie bar ka xie bi nyam bar cu du ling gie nyam ju chong du la sa ra cho ba shi. Jilin yin duan jami ni shu zi zhu lu rang yong zhong gi rin lia yu gu ri ki lop zha tang ke li di yu jie su gyu bi mu zhi qi gu kai jin xi gin yun ni qi gu ti da du jin nian zhou wei qi tu pi su kai jiu din bi kyun gu jim du tang lu xie nyam tong gu ri xie chi pa su mang sui nyam lin qi pa ma si zhe gu ri ki ngui mi rin lia xu xia gi cung du cua ni pi ki ngui mi xu xia rin lia gi gun zi sui xiu tang rin lia sar du tu lia gi sui xiu kang li pi wa ra qi pa si Tata lasa chonggerdo miksiye kange yuebi mina jikdui sonyara chenpa kutan ngangyuegi nyemyo takyong tenne chubdun chong digi kang nishu zanga jie chun simpa maasye. Rikaagi ngangyue shibshu sisi tan digiwegi gansui shibshu sisi swa chumshung tan sanglam changmara kip yuebi ngangyue tewe mangwa rengimgi guanjamne chelegi gansui shibshu longchue chikyu chung yuebshi. Delo zhongyang Nursi ne che dun mengyo koro tongzhuri che dung gui di che di Nursi ta ngui zi tunzhuri ki nang koro ki tongwe si chui ribdang rinpa dun ni Zia chui gui di ta ma jua gya ki tong gyuru ji gyuru char gui che yubshi La dui tu xie ji nyum zi sar dui che pati Nursi si chui la xiong nui po bi yu ngarwe dui di ngui zi xip shu ke le bian zhuri ki bui zi tang pin zi che ru tong yubshi Jie zi dun ni ga gu ji gyao shu yi kip zha che bi cheng xin liang ngang bar xin na Delo jin de dun para rangye ge chi chong dun lo du ge par zi sambo yun du tum ni. Che don nang zi ge rin tang goro tong zhuru si zhi chok don chu ge simba ti. Da wa nga dun mara goro tong zhuru si zhi le ge ba ti tu chung bali ge da chuk za ni par yu bishin. Che zi dun ni sar gui bi su jin bu ni si da chi par xin na. Jilu yin don jami ni shu zi zhu le lo du tu si jun yin ge so le ke le jing zhung ge par tang tu chung bali ge da nga ca ge par wa tang. Lian nyeri yungbap tu chung bali ge da dun ca dun par wa. Ke le jing zhung ge bian zhuru kur gyu ji cha ne dianpo mi zi zho par nu gyo ba ke le ge pian zhe gun du le su qing ba jie chung yip si. Che di tim kang ge ji zi chung ni yong zha che bie ge gam kur yu tim shung ge da ga che zi ge tim zin se zi tong ma yong zha che ni. Mima tim kan ki, ge gam kuryu kyu shi dak zui che bie tim lu sterni ji du cam zhur ki chu ni ka se sui bu tan. Jin di ge bie ci chung ni tim shung dang tui jik du lak dar chi gyu yin bishi. Di lu lo du du rang ge ge chong sip tun li bun bur ni din chung wa tan, ji sarba tan, lak zi sarba, so zi sarba chi yung nyur pe zui che bu tan chip ji. Chong sip ki kien dian tun li ge zi ta yung rin bur chung wa tan, xin bie yung bu per gyu tab lam gyun du gya chir dang wye, chong sip ki mi ri chan yung lak yu yung bu gya chir nga ca nga par yu bishi. Telen ki tui zui ji zi du ni, telen no li fu nui gua ke si xiong li kang ki, ti ni tun bie lop chien na men da ge bie kyu si chui, men da gya gen cui bie mi dun ge lam du shir wa tan, mi chung ar mi gyun pa bie nang, mi ni la mi gyun cip jin pa yu bishi. Diabun nang tau dung ge gen sum tang loma sum tsu yu che chepsi. Rin guang dao ling che la du chen bar din yu ni lo ge ju ke ji korwe chen sui che go je di chu ni guang dao chong ge re xie di chen sui chi lin du nir wa tan. Ribin ge wu xiu len qin gao shi zao mao zi ya guru xiu ba tan. Kong ki xi qi nang ning du chun cha me ba so we za dun sum gor ge nam gyur ka xe me ba tan. Ribin ge za dun di mu du ta yung che gyu yi mi ka xe dun me ba che. Uru sui sengkyur kan ge chi zi chu ni ni zui bie war xing na. Tengye uru sui chinche bui bu chang xuan ba gezhu shi ke yorob ge gab ge uru su dang yuk ren war ge dong dub xi we go ne yu tub gui rawa chi ge yu na yuk ren la ko zun ge cham jo gu xie jeb xie. Sengkye nam cho, tengde ga meng ngen sengkyu nian zhi xu ca.
3: Di wa ma du, gi wu,
2: 수양미 탕구 중나 딜리 학버지
3: 다 쥐람조 임바인 다 소소 이왕게 좌디야스도 심바 쿠장체야 칼라다
4: 쥐람다 진이스 비네라 마란조 페멘게 멘주기 냠버체네 세기 멘주 쥐람기 멘주 멘기
5: 카레서에나 무고방네 고미시즈데 무고바짱니 뒤부 베게 무고방바
6: 미네 끼뜨디니 중야게 겐조시 디나네 세단 쥐람디 메랑로
7: lamzho di tang xie ji sing yu ni

0: Ta tila shaa shaa suu naa tindin rishir shaa, ta naza tirang zuu di suung dang dribi yinzaan, yindu soo kawa tindin rishir dhiba. Ani di kaanla, ani naza di yun rungbu shinje, taa ki shaa baa taa riba la, la nye ki nai shuu che, ani kaanla tsewa taa, ani tindin rishir shaa, yenlaa ki zuu che tato tsewa taa, dhiba tindin yungu duwa
1: nebala.
0: Ani di kienji che, chak tsa kaa, chak tsa nubba di nyam shen tu suu, ani chak di taa yung maa duba suu, di kienji chung che, ane paakpaal maa soye taa, yenlaa rungba taa kumba suu taa, kiangum kawa tindin riba. Tana naza jibu tutu tsa taa, yenlaa kamba tindin chung che, ani naza laa ki taa, tsikshi naza suku maa re tindin, mangbo yung tibu tindin chirisha.
1: Lese, lese, mzila, taa jingi suku ne pokwe nebaa ina, paak nae di poa che, paakpaa sotu di yang si lang yub chad wal. Taa di kum tsen khali nal.
0: Taa di tindin chirisha, jingi suku ne te paak nae taa, jingi suku naza rang taa, naja tutu rinpo chimbar ba. Ani tindin chinche, paakpe nga chi dangze di toru chimbar ba. Ani paakpe poka gaane, long tri peke, taa nyeba sum tela tu drama tu ba. Ani paakpe ting tu, peze chuk sum taa pewa taan chirba. Chukpa seba su di dhiga nyemi chung tsang, a neta le thangpo ta paakpe ka la yin tsang, sadru la ya di neta thangpo tin dhiga ngon yungu du.
1: Lese, lese, jingi tsugu ne pok tsabe jil, kira nipar tu ta changa takze nambe jil, changa di maa jaha di kecham shira dhirbal.
0: Di maa jaha kandub shia ta, di chunzi shia, di shola, ane kema ta shimba songyab shia ta, zo kecham shio rin shia.
1: Lese, lese, di ming kita la nye ne mangu pok si zang, kira ta nga zamne takze ta, nga zamne changa di maa chunzi na ya di kecham shira dhirbal. Lese, lese, jingi sikwaar ta gyundung ki paknei kharra siyo nal?
0: Ta gyundung paknei, ta maji paknei la sha sha su na paknei la yawa mangbo yore tili. Ta jingi sikwaar ki ne genji paknei chung ya ti ta pecha si na chuse paknei ta. Ani pakpe tsepa, sintor siya ta mewe siya, pakpe dukze ta, ta pakpe sakon siya, langshu ri. Tindre chi ta nido kanji na tindzu maa tong yungu do.
1: Lese, lese, jingi sikwaar ne genji ta paknei naga mangbo shira tuyen duwa duwaal. Chetan tin chen dyur tsamba, ta chingi sivu ne di ne ri, ta tanga nan zu se tang ju lam shugur irwal. Se tang ju lam chio khansi jite ne, nipar du tun na na ya da, ta ti ting du gi tanga nan zu tsukwa di ne le hajang ki chakin yao shiran irwal. Tin chen dyur minam gi da, nan zu tukyun chenkyu na ya ne ri, xe la zhe minam zu chu ya. Ti ming ki na tanga nan zu cha le tang lop gi, gin che che, ta yan lun zhung ma na ya tang lupu, te tsam gi da, gugyu meya di zhe zhe dungwa. Di kien ki ta jingi sikwi ne di pokze di mangu yinba ma che, rimxi ta lona chunga ngwe da cho zhugwi be nawa di zhe zhe dungwa. Di zhe yin du da kina ge nipar tu, rengi ki ta lupu di tang ge che du, se tang jue lam nili ya nipar tu tona na di kechim shira zhe dungwa namchi la. Jingi sikwi nipa di tanga nan zu kong shub nang xin che mang tu zhugwi yu zan, tui gyun du ngan zu nguan guwa che dan di ha zang kechim zhe zhe dungwa. Ta nguan guwa che dan tia li
0: Kinti da tsuwe chuwa la jini sa gui nishi yongwa gyu tetsu pangwa ya tetsu.

kuba budi kongye ki rinna chungwe uruko yubhe. Lu chungwe tuigamni teta liye kyang shindu nga wa rikbe chubi yusudu. Masi je tongman nyati zembyo yangwe ne song, pyo ki zembo rimchung nam ki rinna pyo ri nye zui mima ki lu zhangne deba shik sartum che yubba ni diyo misa. Gap ti tui pyo la tatung yige mebe ngal to ki lu teta sinti su debda ma chungwa tang. Lukyu ki tuyun tang londi kotu tang dune ngal to ki lu teta gashi nyam yu kyang, gashi yikir ma kuy kyang, pyo ri mima ki chenshi nga ni nyarca tang gyubi che di. Mirab rire shin tangde par tu yunja su ne yu. Pyo ge songzen gabi tuy su yige chungji mangzhu ki ngal som teta rim ki longge tang yu ge. Tuy mong ki jige yige shin yikto tu sindor gyu su chungwe. Nyewe tuyun dir manglu nyewan duzi tang lashi tuyumba chungguro. Lushie chokdik suwa bedib kajik dunyubamase, tatung lopapwe jenam to jamyu.

0: Olin oya, da cha chomba lor go shi yi zo yo oya, ye ya ya lo a lo lo lo zig zo olin oya, cho sim war ga na choma zo yo oya, ye ya ya lo a lo lo lo zig zo olin oya.
1: Sengen nampak so, kong tu sengen batini, pyo ki mangchui zomdik le, manglui kor robtam lingwe, pyo ki manglui kodion tan, chungbi kor yin. Tiring ki chisho mangchui rikwe le zin, nye cho ka yu, pyunzam taga sha ne, le zin di zomdik tan, jik su shibshir ki, basang ziring lag cipshu ne, kina cui nga zui le zin sengen nampak, toje na shu yin. Tengye, shu den jago.

singa nam cho kirin ki ri zhe ge zhe chi di xi bie li zhen di xun zam da xie yin ting di li zhen ge xi xi qian gu nan qian ge zhen la ta bu san zhen di la shi nan bu ci ngan zhen li zhen xian xie nan wa ning ta bu ne ge zhen qi xu yin la nan bu cu yan tu ta nan bu gu tu gu su xie dan ta nian da tu sim zhou bu yong wei zhe xin min dun xu yin ning ge xian jia guo la su

0: Yasha suna pangni la yawa mangbo yore tili Tashi ngi sagu yuken ne genji pangni shunga di ta pecha shina Chuse pangni ta, ane pakpe tsepa Sintor siya ta mewe siya pakpe duze ta ta pakpe sakon siya Langshu ri, tinte chita nido kanji na tinte tsu manga tong yungu do
1: Nesli se, chingi sagu ne genji ta pangni naga mangbo shira tuyen duwa duwa Chesan tinte indyo zamba ta chingi sagu ne yine ri ta ta ganan su se tan chulam shugu rirwal Se tan chulam chio kansi jite ne nipar du tunan na ya ta ta timin ki Tindu ki ta ganan su suwa di nila hajan ki chakin yao shira rirwal Tinte indyo minam ki ta ganan su tukyun chengkyu na ya ne ri shela jimina zo chio ya Timin ki na ta ganan su cha le tan le lop ki Kien che che ta ya lun chung ma na ya tan lupo te zam ki ta Guigyu meya di zhidongwaan. Di kien ki ta jingi sagu ne di pokze di mangu yinba ma che. Rimxin ta lono chunga nguye su ta chua zhugibe nawa di zhidongwaan. Di zhidongwaan di ta kinangay nipar tu rengi ki ta lupu di tangi che tu se dan juilam nili ya nipar tu tonay na ya di kechim shira zhidongwaan namchila. Jingi sagu nipa di ta ganan zui kong shub nang si che mang tu zhugyu zan tu gyundu ngan zi wangguo chi dan di hajan kechim zhidongwaan. Ta wangguo chi dan tela ya amchila ge ngan zo ya la ngan zui na zhu na la.
0: Ta ngan zui Kinti ta tsuwe tsuwe la jini sa gu nishi yongwa gyu tetsu pangkwa ya tetsu uriba ta gyu tanda nga duin tere shen yo ta kaze la sha sha suna ngar wejik niya Ani juwa lamda tindriya kare panglong bing suur tindriya ta luy dewa tukpa pe ku joshi rama jeb tindriya siya tsu uriba
1: Rishi
0: Ani nam gyu ni pe te pang tukka ma re tila ina de tsuwe rambu chiya di kye chenpu tindriya si risha
1: Rishi
0: Ta kanga nga jiri jie ma zeb tindriya ta kare di tsuwe cha pe ti siya suur tindriya ta chi tukka ma re tila tsuwe rambu chiya di ta nam gyu tsuwe chula kare ina de tsuwe rambu chiya di kye chenpu rido
1: Shu zan Kase nga wei rik di ta tindu ki chomriya thole ya tunze zimin na tso duwa la
0: Rishi
1: Ta di tsu ina le lupu na lo ki changar ki ta 정시 파주 뒤잠바 기랑게 니바도 도나나야 지단 티웨견다 싱가나로리아 초고 유베 수용원의 슈비나다 초고 추디 주도야 가비스라
0: 징문들
1: 딘제인 뒤잠바다 김다 추 정니네 고조야타 양키랑 싱가나로기 초고 소야레 디뉴잠 돈추야 잡알 다 튀규 응난 주조에 나로리아 첩괴 망츠 추야도 문에 개심시라 마드웰
0: 추고 추야데다 수복 kyun yong ni karishi ni te dang ni shi de shugui tong ya di ke chi shu ri duwa
1: shu zang
0: ni ting san tang kanga ya ngar cha te zu kabu yu zang ngar cha la zuok pa ta ta ting san chi lo nyua nai cha ka rik te zu tong ya kabu riba kanga
1: ri ri la
0: an te zu rik tong cha wei na ni shi yang jini sa gui na za tab te pe te na gri ten ki ji she tu ma ri te le ya na ya ke kya zhe sur ti yang tor zhug
1: riba
0: ta pu yi ne le pu ngar cha kabu yu ri kyun yong ma ri ti she gri te ya ting san pu ne le jini sa gui na za na nye ting zhe māngbō tōyō yōngu dōgā
1: rīsā rīsā mchila
0: tātān dīshī kyōrī chā kīmdā kīlē sāb chīyā tē tsō ngōnyā kēn shēmbō tīngchā chī rīsā
1: rīsā rīsā mchila tā nērī māngbō chī yīnā tē kīrāngi sētān chōlām tā tē gā chāwā yu tū sāmbā tā ngā tsō nērī tī mā nā yā tī ngō ngō nā tū ngē tī lē sōs rīng nī rī rī bāl tīndrī hindu nī bār tū sē chū tī tsō yā lā tū nā nā yā tī kē chīm shirā rī shā Shamli ya mutu yamjila kirali gandhi shuwa jila kese jingi sagu nē tī pōp yīnā tā ngā tsō pīmē kī tō nē mē chū nā yā kī kē chū tīndrī yor bēl
0: Ta pomek tuan de xie ne na ngan zu ki ju o zir xio yore, ki ju yago yore. Ta kare zi na naza kandre xin ne le toma naze kyu de samla tango rwa.
1: Ji ji.
0: Ten tine kien si tab xe, tama tan neta si tab tenri ki ju zu za dun sung che men ju chigi yore wa. Ta kongi xubi naza ta jini sa gu neza di kyu ama de kare zi su na nyoba sum le pe ge changwe cha de pe cha wale ane lu sung tangi yakbo che ma du zang naza di chungu yu zang. Ta ngan zu men ju gyurim na lo la yin. Dian zuo tab liu ki metru suo tab tang tang tang ma lu sung Dian la rang ne su lik pa ming tab cha ya ki tab shi shi ki ti zuo ri xa
1: Lise
0: Ani ten men ju shi bi ki men shi guo la dian xe ma di ba la An ne ba la MG ki Ta se ju di zuo kandre ten go re Ka se kandre kandre sa go re Jo lam kandre kandre ten go re Ta ti zuo ne ba la Se bu ya go lab ya di ya ke shen bu du xe Ne ba yang Owa zi mi yong sam lu Lu wa zi mi yong sam lu xe za Ay men ju ki Pin yu di la ya go shi ra yung ka min du wa
1: Lise
0: Ani MG ta ne ba ni jo ki Nyam do yu kyu je min ju xe ya tin di xe ri xa
1: Ri ri la Da ngan zu Ne ba cu ngui ne cha xa bi ne le Da tu gyun su me ju go ma yin ba rwa mzi la
0: Ri ri
1: Da mzi la ku nan zu Xu be Da se dan Ju lam kin ten na go ya di Ni bar tu da ge sun ji zhu xu go ya rwa la
0: Ri ri
1: Da ma xe ki ran su me di chu yu bi ne le Ya su me chu be xio li ki ran ge Tung jing a mu ri chu ya ta yāng lūn zhō mā nā yā, kōm zhō mā nā yā, dīn zhē nā bī nā, yā mēn zhō gī nū bī tē zhām gī tūng mē bī tā, mēn zhō gī nū bī tē xiān rū zhō rī rī bā
0: lī. Rī rī, dī zhī gyō dō.
1: Lī sī, lī sī. Dīn zhē yī dū sū mē chū bē shō lī nī lī, nām shā gyū ndō kī rāng gī tā tsū wē kōm shī sī nē mī ndō, tā kī rāng gī shē lā chū tā, dī zhū cāng mā yā zhū zhī nā wā yā dī kē chīm rī rī bā lī.
0: Rī rī rī.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: kenji tuma la yong la pyuje ina kela na wale je ani chale na ju to zuna ro chua yin
1: ne se to chen na la
0: o tene juk to ro ina kuba ta lero chi pe gi pa yu shi de tong jer pa nam tong lu ti chen me de tong na shu be zun dang ge gu la na ma ling je le bu ya yin
1: na la a
0: a tene u la gun ju a chale na ju to zuna ro chua yin
1: na la
0: Ani zhuk turi na nyea khunyi le zhendi yakdo yakzi yuwa ya zhishmi duya na yagdo shuyin yi gala.
1: Ne se, to chen na la.
0: Lala, tini zhuk turi na gala lu shen tisang na shi gala.
1: Su shen khacha zhina yu na.
0: Su shen khamu shen bu jiya yi gala.
1: Ne se, lala, a.
2: Bu shen na.

yu tang che ba chung de dong jiu dong wei xie xing yi kang ding am kang bei nang tu sa ke nyu bei ge su dong wo ta a le ji ge ye zui be zui ti xin dong wo de bu zuo xin qiu xin xie mu ni jiao mi ku bu ta ye zui ma che kong lao ting suo ge ni ji sa zhu kang li che ba ma se bao de yu wa yang ye ge chung chung da ne mi nam ru da ni sam sum xi ding ne lu xie dong wo ta che ji sar ga dong ne qiu zai ta ye zui ki zhu ji le ru ge yu bu xi 我对说，我对这里情节表面下的营养，我对解放受禁欲，想不啦？而且这个内容呢？

0: pasan la ne tsebe ningi pinjin tengel kuya yin
1: nese
0: tene amen nangi kujo piriwe ningi pin tengel kuju ta dagi pabe nangi nyata rapchang ki ningi pinjin tengel kuju
1: nese
0: tene santa chitu na puya yin
1: nese
0: chitu nangi te Nyamu khasaagi nengi pinchin tengel kuchu yil.
1: Nese?
0: Tengi gala xeer dhani yunrel.
1: No, sunsi khanchi jina yina?
0: Ti yuna, sari bachi wangela payu siget dhani.
1: Nese, nese, tumsi daro na toshin na shuyi.
0: Kari ni toshin ji, chumu ni tangshin za. Yenche ki tolu lang lang tu pu sa pu yi pa yu yi Ta tang ni yang xin chi Nulu ni si ka ro Me to ki ti su lang lang tu pu sa pu yi pa yu yi Ya ta su

0: No, senam to nam su mutu nyam hunyan li sen sem ta li sen na shuga pi yo ge su ju ma se ge ngi ne mutu li sen nan chi ji xu be su se de na de gi nam ge ha zi xi de yin
1: nam lin ge chu ke si chi xi de ri wen nan gu yu gong bi na li jing te ji kwa ang chan le wo ge gu ji chu ge jing an yun gu tan chu ge song ma ni chu chu chu ge ni gu le wa ngang ga tan chu ge ni ge chu dun dun gu ji li sen nan le xu nan ge ge xiong yi ma na zui pa gi xi ma ji dui nan ke ni ba sa la yin
0: No, Mutu Yunganan to Kitty with Yuji Lizena Shunan can kiss singing trouble Chamila, Shibash, Changuji Moshunya Kunina, Lizenzo Yumi Kamsa, Namaso Gule Kansun, Lizen, T. Yatoya Ziyombe, Mindun Shujuman says, Shakisun said, Tinking in the Apuzi, Tinking Yukusu said, Hayombe, Mindun Shuin, Sunsia Konta Jena Shuin.
1: No, Mutu Nangan to Yamuni Lizinki, Chinjan City, Tola, Chamilia.
0: No,

0: Nde sunga o dhubes na, moi yigi meba na pui juba meba gyusi sungbe chikang di nyigi ta kodiongo la mudi tingzi na na shemyo kende sunga o dhubes na, moi yigi rola kiku so ali shi me na sungbo de, ali shi me na sito na shi si sungdu zane ta chi mi ge shi si tenang rola tenang re, che tang ali shi bu me na pui Gali nam kone juba mebar gyurdes. Juba dema mebar gyurdu gure sungru wala. Gyurdes tatungbu titi jaje, tamjan hajiye ki dati jaje, ta mebar gyue kodiondi gyumze karire. Ona kandajila ngunzi chigre, di kodiondi deshe gyobgyu yobaji denangur wala. Ona shichimade kade sungru besana, ali namla tebe juba tini, Metangwae chiro su sungnangwa de rwala. Sungnangje deya sungyegi moi yigi meba na puyi juba meba gyu su sungba di rwala. Ali nangwa tebe juba tini metangwae gyuwa yinbe tsudi ngandola yae na denangze rwala. Ali tebe juba tini metangwae gyu su sungba sung tumbu di tionda di karirebes na ang tangbo Ali tebe juba tini mesangwa gyugri sumruwa la. Tini sayadi tatungu teji jar sanyabda nyatungu nyeta nyeji jar nangwade ruwa la. Tini sayadi tundadi karayasana mengyung tezaam yinba ngoy sungwa tenbe dajire. Mengyung tezaam yinba ngoy sungwa tenbe dajire. Chezaan ali tebe juba tini mesangwa gyugri sayadi Ali shuk je jeba kangshik ten goba rigla ko gugu yeba di mado jeba yedo jala mikja sungu meba di sebu shubur wala, sebu shubur e. Ali tebe jeba jik yinba yinani ali te yang shibu kangru mashung na jeba dengi maru wala, jeba dengi maru e. Ali la te me goba jeba ji yinani Ali Mashuga Yine Joba Deng Rwala Joba Deng Re Chetan Moi Yigi Meba Na Puyi Joba Meba Gyusi Sungba Di Da Sido Dijin Soge Gongwa Nengshin Shuna Rwala Gongwa Nengshin Shuna Ali Tebe Joba Ji Yina Ali De Muyi Yinbe Yang Shibu Kanrungshi Mashuna Joba Dengi Meba Chane Ngunzi Tang 다가능신이 대시에 재난 걸 와라 알릴 때에 주바 티니 매창과 교수 순두 전에 알릴 때 마고에 차네 주바 땜바 여바 뒤에 그거 여자 망치와라 무이 임베 양시부 머슈나 푸이 임베 세지 순두 코네 주바 땜바 매바 이네 알릴 마때에 주바 땜바 여바 임베 차디 차네 무디 칭질라 소기 공부능시 녜에 데 데셰 슈버인라 무디 칭지기 공부디 능시 무디 당 데셰 체네 나레 때나 야고 슈버지 두섬게 로라 금제 가르레스나 튐삼보데 로라 듄데 양시 임바 창게 난제 Sungi sungi la wadye yang, yang ala ngunzi cheje, deshe gyob goye tinte ni, da ngare chena sungdo kabu mare samge. Nyine ni alila tebe jeba tingi mechangwa yus deshe cheba yine, tenla gezu ke yungu yaw mare rwa la, gezu ke yungu yaw mare la, yengi ki tenji nuba, yengi ki nuba, pui nala yang me na, Medu mirungwa yinbe yengi ki rindang tenzu ye, ngare che na manyamba che je nguen tuku yore samge.
1: Sengye namba tso kongkam san. Tangda ikin nam tse sin shimba teni, pen jong lung jin yin chin le gong pe ge lung jin ki lung jin lup chi le chen shi. Lezhen di nang, pen zhong lopda qe mu ge gen qi mu wa ci ling doji la ni. Pe yin da zhu ri bie ko la qi di nang xin yue bie sen na yu shu.
0: Kuang la shu ye ten zu ne, nge zao la ya yi na, mo yi yi gi